ayang te pikatan si wan champay ito la payana kinapno ayang te pikatan si wan champay